0: Ou sa pou ti mwen mwen program za isi ala ko sa? Paske anpi le formasyon ka soti. E pi, isa si, program sa la si pou se fè nou set lisyen pli sa vi. Sa, I pou se fè nou konèt apwen bagay pli. I pou se ka avwe nou fè research. Vwe nou ay li, vwe nou asou internet la. Pase pou nou kay vez a fè moun asou internet la. Ale li, gade ki sa ki ka fè, ki manye operasyon ka ale an divers kote, divers manye, divers fasyon. Ok? Bon, se te plezi pou mwen si pou, paske atchouman sa se le pou pressure boost pipe, mèm kon wasko, wasko kapete pipe tou patou. Pressure la, y nou kon sa jazz ka vene se mèm bouzwen pete dotwa si ten. Me, si ten ni kay pete, si ten ni kay pete, se pa si ten lo, me y kay pete si ten, epi music. Kwa te mwen, oui, mersi tout moun ki te le epi mwen soye, epi se te plezi, epi nou kay we dem maten, nou kay ten mwen dem maten, si di kon se deve la vi. Parol mwen toujou ka kite, an nou ese elive yon moun, paske pa distan nou ka elive yon moun, nou ka ese elive kon nou si. Nan mwen se Henrik Joseph, mwen te la, adios, bye bye, nou kay we dem mersi devle, mwen kake to la, epi pressure, boost pipe.
1: The views expressed by the host of this program does not reflect the views of the management of Hot FM Communications Limited, nor its advertisers.